yere nyomo ah be bro oba eh life after 15 years am paranormal your baby one dey said na di won wachi ari aba na o mudu beto ho e ka chira o e bana so we yere nyimu ya na ne e di oba na aba and owura dem and obo urade pa no say urade den na me kan chira o senche ni bi se na urade te me urade se ko ka chira won so o yere nyimu so me kan na yere nyimu urade se ko ka chira won se o yere nyimu no dey call to woman we fa ha na we afa ha na we afa ha na we afa ha na ya ya no ade na ya ne ka pam pam pam pam pam pam so many people na wie ya no ba na nyi sey ka sey wa wo three dia na me pese me ka chira ya en ka chira wa na e urade e be ya ma ba ko pe ti me ko Facebook Reverend George Prince Akwanda se me bo nyum bi ma special 2 minutes special ti nyum nu emu nsem nu ne de be bo passion le de ni pre ni esu be ko urade ni God will turn our story around.